0: me ma me hu me de ken na ma mi yan sa akuma ki pa ju de ojne yi
1: voice of the tree.